mo mu kuro ile kan wa so yen to ya eko temi dagba si o da pupo ile owo ile owo ni awon agba ni se won de ni fe omo iwe mo gbe ntun ni ko ni oje polopolopo awon ajeji ni polopo na wa lati ilu okere ton gba rin wa nbi ton de nse dada won sowo won lowo ilu eko dun won de bere si se idagba soke wa ninu oluwa eko yi o ni gbogbo eyan ma n de si nitori oko nla nla ma n wa nbi eyin gbe ti nile owo awa ta wa de je iwe nigba yen won je ka foju seko wa gbogbo iwe ta ba fe lu lo ma se n ko fun alawon obi ran.

gbogbo ita taba taba fe lo won ba se ko fun ara won bi nitori won ni ise lapa kaluku de ise ti e o ton sise kun joba o ton isowo abi amo won ni gbogbo bi tan pe ntoju won ya ti baba won mo nkan to ye ko won se idagba won mo ewe o je nkan to se patasi fun won nitori won mo pe omo na si nbo a se ijoba fun won ni biba Olorun de gbo adura won. Olorun ko ma gbo adura eko. Eko ni ba je eko a ma dun na ni.

motho ke yo motho ke mang o tswa kae o ya kae ke mo shweshwe mo shwaila le kholokwe le saba go ka le mao a ise mogeneng a ga mogena bona mogena ke hlabile oha aba fumana ba rutsi ka tla sa sefate aba ba dumedisa aba ne ya madume

gbogbo ita taba taba fe lu n ba se ko fun adon bi n tori won ni ise lapa kaluku de ise ti e o ton sise kun joba o ton isowo abi amo won ni gbogbo bi ton pe n toju won ya ti baba won mo nkan to ye ko won se idagba won mo ewe o je nkan to se patasi fun won tori won mo pe omo na si n bo a se ijoba fun won ni biba Olorun de gbo adura won. Kọlọrun ko ma gbo adura eko. Eko ni baje, eko a ma dun na ni.

motho ke yo motho ke mang o tswa kae o ya kae ke mo shweshwe mo shwaila le kholokwe le saba go ka le mao a ise mogeneng a ga mogena bona mogena ke hlabile oha aba fumana ba rutsi ka tla sa sefate aba ba dumedisa aba ne ya madume